kasi nontwe kinu chosa madis mamisu umisa na beat mebo kumbwira kunkala mukazi let me know ninga donate ko ya week platform yere ni kupasani pitisani nga mudifit kana konkanya pokuremba manje ipeni na siriza ink.